na kururu at parnaan nya nea dapuan parawan nganati kadirempuri waraya mengkuwae dia to datlar.